bala ta mo jo so hyan ham sam che da ham sam che chu ham ba che so ma ri lo da ma ri lo ta nyu wa te re don ga la da don ga la ho se re te mo ta ju da ta ju da ta chen hyan ta mo nga ran nga ri da nga nga ri ngin go wo yung do che che ri da che 80

yam. Ka te chen nda ma chang cha ten lan da ten ne, nda me cha la vuda dik de pan chong bi ka. Ko tam chi ji nga la ni tan de men da ta pan ba ka da drabu ta musu rang ma je bu se hien yo ba ka ten na. Pen zui tam ji ha jang ha ye ye rang shok su di song ba kwa. Leng ba nam ji mun di ni ni chamo leng la ne, wong ban de, ta ri jia chi bi ke ta ma len bi ke me ze ri ma ta ba li a ar jian ze ri me da sa. Tamje bada patu tamje chamo kursam tamje lula so hin yoba ka chajam dema changcha ti ke nda te tap hin yoba ka to drabu ti ji ke chapka chamla tap hin yoba ka to je chong drabu telan surga cham ke chong ma ti drabu ti ke zaba dema selin zamne ke da che be nda hyo chakche me ri nda tenda phamba ngo cha ri da tenda phamba ngo cha ri sam ke gon tene ko tak do na ke nda te su hyom na ke hyo la ke yoba ka te hyo la pe ke ma ko de ta me ter ko hyen yoba ga te nam da la chi de dema selal le za pancho de me panche yo bande ma ta to le ganjo lens ta ke yo bande me ganto te ma ti ti jap cho le ma nga za ye de yon de ta ti te ne nyu ma ti ye ke na la ne ke yo ba ka ta na ta pa tu tam ti be de sing zen long long na ne ke yo ba ka ta na top chen ke top chen na ke yang cha ta be ten ga ri me la ke sir cha sa ten ga ri chak cha sa ti ta top chen chak cha thong mi ser ba te nyu ma ti ye ni mu te la ngar cha thak bo job ji te ra la ke yo ba ka ta na tam zo zen zo chu mo te la ting da jab dan ngom bo de mo ting da ko nam ka go ja ta la chu ngo gon ta nyam ba do ra de so ra ri chu ta la ka chu ngom bo pa long ja ta do me ro chob ja ta la chang na ngar chen chu chu ka se kyo me ro go ja na la chang da tong som zo ba chi ndu mo dur je cha ren la pa cha ten ken dung da ti ta ri zo chu ngom bo la ta ze ba cha ke yu da ja shak pa no ji tong kha la ngom bo cha ke cha zong ja su chu pon ke te chen la la cha ru bi zhe kho ja tabe te la pa chi lu la zo xin yo ba ka zhe wo kho la han ba kho ke na la chen ne xie dang ngar ji su mi te zan ni ning zar hn da leng la pa wo se ra kho bi dong da lo nye le gong ma nyam ba la xia xian gong ne jia ta ngom bo lung xiao gong ye bu ke le mi gong la chang le ye mi ser sam bom to ser da te to chen yun ro chak pa tan da ze ro xiu che le gong ma xi ra a te nga bo te le ma to zo nga ye ke kor xia gong ne ta pa bi dra ke de re re gu po ka po tak se ta jian bon da ryo chelele demo loga choba dar chine lenga xiochong la tine xiochong te thongman ne topchan chakcha thongjor tege chakyo tongsa chimike na la changda khyazama de xiaxe gone lun namka keda ndukson la chane lun denda ze lenba dalo

Sibi do rin na, wangpo xun ti la rinpa ma do we kira, da dong ro rang ya si gui. Gar kang da lu ni kang la so bi cu ni rang ye do rin na, wangpo xun ti la da xun da ro rang si gui pa ma zi. Jia yun je wangpo xun ti la ro rang si bi ni mo ta, je si wangpo xun ti je ni mi gai so, wangpo xun ti la rinpa do mo ro. Wang xue ca ti da lu ngui rai je ni yu ga, mo bo mo je la wangpo xun ti dan ra nye je to cha zhu gui. Duan ci ngai ye pa, Zong rin ba yin jian mamang si yung ki wang bu xun ji la jang zheng ji xie yu ta jang zheng ji ru shu ru li bu ru xie gu ba ta zhe yu cien bu ra tun shu ru xie di wang bu xun ji jie chen tu kian wang la nui ci dung yin xie xue la chen de la xie xie ta ju xie gu ban ju ru tie gan gan yu ba yang na jun ci yin da yu bi wang ki jang zheng ji ru shu to gui ngi jie wang bu xun ji la jang zheng ru shu li kong ta mamang chen kang ki jang zheng ji ru shu ra chen ji jie ru rang xie gu

0: ཁྱི Sartu ji si tenpa chalong la pimpi manna so chongki koyo huta drapara si gubi zautu na yo.
1: Zongyi nang, xiongyong ni sati la jesho xibi jisor tang lan so zong ni jaka jia sati ma la ka xiongyong jia pinyu kira donggui xin. Cengri la zan na, tuanxi ni xiu ang dangpo tang, rinzui ni xiu ang dangpo shi. Dang zhuyang ka, cengza li din la jijung go ti xibi jisor tigo chang to dongwa tang, jayong nyan ru rigya saba tigo chang to dongwa, jaka jia tabju cengza jia Do xiu qi de dong wa, sa de jia tun gong li jue de gui zhi ji xie ne, gan jun zan ling ge qin ri dian ni dang, sa de jia tuo sa zuo qia te bi, zhen li xi ge ba, jia ge jia qin yi zhi ye dang, qiu ci tou yi xian ju nan bi lou qin, qin zhe ni zhi ke li ji jia ngai ni dang, gui ba li zhe dong wa dang, ma yi xian ju qia gong dang, no de zhe shen qia gong, zuo ni qia gong ji jia jiang di rang yin dang, ni zhi rang yin jia gui ba, xiu nian jia ge ba dang, sa de xi bu na zuo jia sun xiu pie wa xi ba dang, zan ling ge qin zhe sa xiu la mi ba Mang yi xian ju la, xiong nuan jia ba dang, tong mi sa tui xi nui qie ru dong wei ti, jun tu xiu jia ba. Ga zi de wei la zha dang, la zha sa xiu cai ge yong wa xie wei ti, ga zhu gang zhu qi ge bi zuo dian nong yue.
0: Zang yi na, zhe qiong qi wa dang, zhe qie lun teng, xiang cin tuo jie jie zhe du nan bi xi ding bi, bong ka jie gang zhu suo qiong xi gu ba dang, xi ding ba neng, tong kong an dang bu yin xin, qiu di jie dou jie zhen zu neng. Tartu na xie dian bi zhen zu ri, xie dian bi su zhong dang ban zhu dang jie zong pi ji ji gong kuo dang chan bi, lang su ti gu chang de dang ni, xie dian ba rang dui su zhong ki bi qi li zi dang pin zhi qi zhi dong gu ba. Jie kou ji, tab ji xie dian ba dao xiong zu zhong gang zhu xie di, ri ka ge xie dian bi xiang chen tu ri dong gu ba. Chen long tang jiu ji ma na su zhong xie bi lang su li zi dang di, chen jie ji tao sa dang bu ni, xie dian ba xie dao dang su zhong la nang qi xie gu ba. Xi ting bin qia zhe nang zuo jie, mang shi sheng ju ge xi ting ba le, jie ju xi xu qi de dong dang, mang shi sheng ju ge xi ting ba le, qi ba jin jin ding jiao dang, yi li jie ju xi bi lang su ti gu chang de dong a, mang shi sheng ju ge xi ting bi bong ka dao qi dong a ji xi gu ba, jie ju ru ding bu dang, yi li ding jiao xi ba jie, na yong chen zhe le xi ting ban chan long dang, pi ji yong a gun de dong gu ba, yong bao gu xi na da jin zu xu bi lam su ti gu chang de dang de xi xia dang la zhe le xi ting ba ji jie chang ri ren dang ti wei le ba ngun ba xin ne sa du la jia ge dang pang zu jie nan ba zang bo du gu bi zhe du na yo xin ge na ba zuo gong de xin fa tian ne dian zu ti de tuo jie jiao shi ji xi jin ping ge zong yi ge qin lao su dang chen zhe le xi ting ba ji jin pei ji la de ji de gong de dong gu xi ba gu bi gu de le

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bie na. Qie le wong bie di mi li xie ning yi na. Qie jie tu de gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

Yang zhuba nan ba, gong le ni bi lu ji ni mo de ni na zang ko re nian li, yi ba no ba san zhe da yi ma a su gong ji li bi lu ji qia nan xi ba da, yi ba no ba san zhe da yi ma me na ga yi li bi lu ji nan wa da mi xi ba de ni ri. Zhuba zo lu ji de ni la ga bo xiong na, nga zi lin zi jia ka ba an zha zhou ji jie go nga nga du jia ni ri go xie qiu le ri. Ya zhuba nan ba, da xiang lan nan ju jin sen ba bi ri go xi bi lu ji do long chun ka ba song ya xi bi nan zi lin zi zha zhe xi yo bi, zhuba zo ga bo zhubu yungwi zhiwa yo. Tadarin ka senpa pyu zhego shibi linzi nong la senpa po laba tinzi to niga chujung. Tarong jayang pa di pochong lozan nobu so jia zhego shibi liji zhada xiyo bi che naba nga zu linzi na shobar gasa shi jingi. Zhubu namba, ta nga zung hong la lasa jangso deko yo bi senpa po laba tinzi jia senju tanji la pwui liji rinja shiba di jingi to. Laba tinzi ka liji di Sinchu Tanchi Lapo Ni, Lidung Tsama Lidra Yungwita Himandu Shaji Yin Si Hye Xiong.

Chobonamba, Gongla nga zunyan piyu senpapo nyega ya senru tanchi la pawe leji pama shibadi ni chadi. Shangja leji ama goza lambo shibadi senpapo chudun cha nga zilin zinla kabar jani kongka ama tsirin la poji yinsi. Ya ya, chobo chudun, ta nga zunyan do leji di cheji ama tsirin la poko.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyozon chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenze son chan chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangmu di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peyoge lugar chu zena so nyongri nang tugri.

Chobo dawa jia yin ni mo tanda tong di xian jia le ji de che la pen ni men de de nga zi lin chen na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo tanda mo su tong ru ji zo ji yin

Chobo namba, linzi jinjo do chobo cho la yi ba njimi dinzi gdongwi lo yi de peo ni. Chi namba, nga zui kanki longchin jia roya ji xinkan linzi la gabo nawa ya xil zo judo. Nye da tosan chobo yongwi mendu xa ji yin.

demor tawa shu. Duikab dina shiongtong kan rokpa tsur tsui na, matong tabor choji jenhyu te gupi gazong zogtin ki namda hikla. Danyin taba tsui kiri tuito dala kyanang yangtsin hi shiongxin. Danyong ching jiru kangshi, chalo ngab chung ngabdun la, gabdi sopo chungarwi, bwech nongsi la zinzui tiju shikab. Gongmi bwedo ngabbi jabung tong, soma nam nakchui sakungso yuji chenpo tukjin. Guzuk chungzui longwe je, chona chomo ni longlong tu hirhinbi, nakchui zongbi ramho tana, dingi yuji je sacha dingi palcha. Dina nropa zui tajuk tuyuchin gatong shasi, zatang tong. Jachi halam tabi nyeshi chong mangorwe chwedo yuendukjin. Taba zu nirinpa ni trapi kidale ngarong lorju chi shenri longto rehi cuibarshi. Taana ngarong achi nrungmi korhi kiongsi ndawardo. Magi ngudri shi na achi nrungmo tong karto lanzo nyipo nyodun sosor shi ni ka kato dirin yobahire. Yina yon nga tong achi nrungmo ngo hebi nyintana kato lazo diwbur jindamto gonyo chi ngotsi tukab tong tuy kikewe. Tati nyamto wenjor megyo kamila. Yonghin jachiwe shang tsaatong ke pangjong yoyi malang tabu taana. Ngo tsa jang maa tong trolo sanzing, pangram, thekar doje. Konyo, shang kama soja tsawa tamto dreni tropa yin la. Trueher tong sachu nramij uonka meto nazo yetopi ngome chongchin yo. Nyenhi koro kato lanzu dramto hintun bewe teto te. Yam nramij tong chichong nramij nazo ja mupo bejab rukpar song. Tse chuchin che moke dohyun shupi chwe na ngome konyo chikpo nom tselar she yo batong. Pangtse dropchar jowi ngoza yem nam she mato para konyo chikpo dohyun tong chetar chwe pa yin nam. Daag sem no yangtsin chepo she hyungshin. Konyo na ngarong chung shibi tu hinku to pamo tsukab takpar wongka ni tu yong te. Chua lunpa tong rago sopin che nyam tu dung ni. Chapa tong nyam tu su na poa la tangka she topi kazi chotu juwa hikre. Dohyun shopi chi na num tsiler cawe konyo che loma ta tongkab. Ngarong wongme to damchu dangshong. Chittar yang konyo sopa nyi chi nyekor che tuyzong yue tse nrokpa yinpi. Tama chorko pogong le matop chong, ngi shibi tui chi kodraak tsuwaatra lenji rui topsong nyampi gawi rabdu nyu. Daag konyu chi loma bambo kang tui je, chongzui shikong tu lo ni xipur tongpa xikza. Dene chong hyo tong dawa jik shong yong chongzui hi nyo topi rui nrokchin ka nung drawar shio. Nge zu le dun tsuk chong doisa na chongzui shikong yinpa tong, di jangwe na chongzui lopcha yo. Daag lopchi longwe na yuebi nrokchim tar shuekab, godram to gori singcha chuebi nrongmo hiktong thokshung. Ache, che chi nga la hyo hiepur ndakong zon na nrikam, hie drikab. Kome dala kongpi non hyo sarwi lada shechung. Kyung tsam gorje, kome kayo nrugri hing no hyo lungni koi ndyntu yapatong. Dadung hyo hikting la shima kara kyungzi hikchung tabsung. Kong kan gori zingsha ta pechin. Genchwe nganchwe tongzor sato pepe le dunpa are ye dhishong. Daga, yin la, ngechwe pejong nyeri caopa kongka datin lar yon modong kyuduk ando zong tsari tongda che tongzo yir juntu le dunro par nga yo ye lentab. Xia ca jo, ngechwe shongtong da namhi tong chachin tongche le hachong yinpa yo ye komu he. Dei tse aje kongtong nge nike yuke che geda deza mtru chong. Kome kecha peche wara xia tsa jo tong ya ngalu xie shiongtong ke peme nyamchung xie ke tarin drupar nzimbi nyingji samba te rongi nga ngay hindu. Achi kong ke ngi xiepur nong to yangchar xio kong luk jing dala kayu nong ke xio tan da gupi utsu yang tu jeb. Karcho woma na ngan tso

dongan dang la suba tindi ji res. Da lungtiki ni tindi seto res. Di ma se nubata ki chirsi na lungtiki ni sordur. Lizong to jiba da kuwayang peto ju res. Di ma se shiba luna juru mincho chalo yabu yung toba da zudu ji toba ma se. Da genri luna ngaji gawa nanji ru ju nyamba. Ju nyamba yina soto ju res. Ruba ku ju nyamba gingu tanji da ruba sabun bu. Ruba chukbu mba ruba hamun chanjo rohon. Dindi ya di ruba sabu yoyle dindi ya zoto res. Da dong da tarog chara yorisana, tarog nubach yorisana, bime shiba mabu zachiwa nanji rubi yu so toba da chumbu mungu she to res. Lo zong so yurang nabi ne nyingba nanji luzong so toba so pinyan sanji mchabu yebi gongsal gingga da shiba nan da chumbu ne jingga mtangyake da oma ga mungu tongga res. Deyang da rarang ge lungkang da rang yin neye suwo da du ne omi rei gangda chupa bishyo sha guba na hajang ge ge jambu res. Da oma rik mabu yorgo sugo oma zilin rei yama da yoma zil bai oma zilin rasuba mabu yorgo ditegi rei yindu bishyo kyuji yins. Oma la pindu mabu yorgo da yedi nye rei yindu bishyo kyuji yins. Da yedi shita oma sosu nuba da pini jiko ni shiba yina da dangbo yina. Bāi ōma la pīni kio yorosana loa duwi nē da, loa lo zhōng nē. Dēnā yinā rinē nyambā chānei dābō, dīnē nā jīng sāku nē jī la pīn bātā. Bāi ōma ka jīg nī chī la pīni sāna loa duwi nē, loa la mēk bōndu la sāma tīndē ki nē da, tā lo zhōng nē. Dīnē yinā chānei dā jīng sāku la sāma nē tīndē la pīn rēs. Yē yā yī jōmba tī shāwā gālā yā mējī bā chīmbā sāwa. Lo nuwan jiwa di rido pewa mazi neji hungu da luchi doji ba sewa omi nani chuyinbi shiba nala bai oma jundu dinjini hajangki ki chenpo reyes di inca di bai oma la jinshi denpo laso ba yungu niki neba yore di indi chuyi tangi la bai oma di mumbu ji luna pinto yoreyes nyimba di na rai oma reyes rai oma ki neba che turisi na uumu diwi ni seto ji yobi lo zhongi ni nyin suja uksaga rai oma tongu reyes lo zhongi ni di riyo na rai oma tongu reyes rai omi ta lunin yombar sheja nyingi ni la neba mazi jimba masa wanji wada jingi chi wanji bi shiba nanji jinshi nyamban juwe rai oma li maro nyo tanji la ta lo zhong shiba tanji ina ta di mambu zhong gudi tē jīngshī tīmbū yōngu mārī jīngshī nālā mūmbū jīngyā tō mārīs tē yīndi rāyō mā tī nyōngzō lūgu rēs tā sōmbā tī nā nrēyō mārīs nrēyō mā nā tā bāyō mā līcā xīndū lūbīn gīngyō tā shībā cāmi shio chūs nrēyō mā tō jī tē nā bāyō mā līcā lē rēs kō lā shō shiān tī mūmbū yō mārīs kō nībā tī yā qiāmbū rēs tē yīndi gīngyō tā shībā cāmā kā tōng chū rēs wēn zā māng drabā tō mā tō nā chibi nilungwa si yis. Oma mambu thongba yina ta chiba ka nila diisi nui res, chiba lung si res. Di ma to pini di mambu yor di, di rik chiba ka nilung si res. Di inca di cedan denba, logdan tunba, cedi lungtuk tu ni nrayi oma di thongba yina lupu la chujun dawa da longu nila penba. La soba oma di pini mambu yor di, ta yang thong mamba yina jik chiba ka nila diisi nui res. Di edi nrayi oma di wensanji tongji di hajangki chimbori das. Yeba di na tabungi oma na lo neji nerigla pinhi lowe maswa pinba chimbo yoris. Tadang bumbu ki oma di na karisi na loa ki nila pintu yoris. Loa maswa laswa di nila pintu chimbo yoris. Di inza di tadang bumbu ki oma di na lo neji da loa la macha ba di soto res. Ta nga ba di na mahi omi luzon sohi luji xa jiba chabi niba di yoris. Lona gindri nala chweja lochon shiba nanja lorik mumbar shibi lochon shiba la manu na yabu yoris. Mahi oma di lochon antaji la luji yoma res. Tidara shibi omi reik tangye cha yoyni mago wa chamo na ulan shi niba sewa ta dunbi sinji nereik ta begeji ne shiba shiba yinbi ngambar to koni togo yos. Oma di ina ganda oma maguba tongba ina tila ulan zores ta begeji ne da singi ne dindi long res. Te edi oma tongdaan di ganri tongo res na oma di inji mwenye kuyni tongo res. Oma ganshi yinru ngambar to kowa nu niba yanshi grobin jorla wa mazi ta nembu reik hungu ya shato pa res. Nembu ka reik ta

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsirek mi du namba cha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Senga namso, gongkhan san. Tata cho je, zengko tsubi lenchen dan, bojo lungchen nyenchen li gong kanki lungchen je, tsenlop gachara lenchen re. Nga lenchen zochong pa lo ja ye. Tenda lenchen na, sanyung gobi junhi gorda. Se sadan ka ji ge cho je ce ta tong tu tong yi yue bi gor nyin zha zhi xi yue yam la hi zha nan dui nan se ru.

ngada mijel sa chong na laga nya chong chu laga zhu bu chong chong mijel laga

0: Obde nyam tun tsuwaamni, chun yu ngam chuk tangwa shi. Gwere pomo sunan panzom tang hu jing jie chomo, huang jing ji nyam de li cin chabdu si ji, zung zi rinko tsukwa shi. Du jing kong ni bimchi le jang chapa yu. Nub jing cha yi tanglang pa sunan panzu ji nge chomo kong hu jing ri. Komi nga la zung zi ditang tang hu jing jie xabdung chata lap song. Nge komor, bwere jie xabdung chata lapa yin xi sungpa shi. Nub jing cha yi Tanglangpa wenjia liye, nga ni shahin ni yuwa ye. Maa yi qiamda sata rinbu chu yu jang. Marai kaa ki Tanglangpa da nyamdo zonzi driwa so siya ju songwe, sam jipong tau ji songpa ri. Shanshi ni yuwa Tanglangpi yim, duzi longge, kamchi ji ni katay to, shansho je yankor hiyabro ta goyi nyamdo si ni chabdo sepe. Sakong ta marai jobi rinne, nyamni je namba hiya ngabar sepa ri. Duzi longge, Nilo ne nge tanglang xiab yu dhubi lo sunba te yin batang. Leegi ti chumde zangbo top zongla, chobo yang mangbo ngoo xi sungwe. Ni nir nge payo nipa yang xi sungba ri. Chamdo chongche re chayab zonggi pocho khaan do gin la ji, chunyu ngam chu je nyongrab da na wi gomsol sa xi ya ya yu batang. Chogu zui, zang kenpa ta xioda nangbo lo khaan ki gotay to gal yu bari. Lewele tongi sar yubi ngari gezi zong to, pama tang chugu nyamdu zongzi dhivi sego pani chungwa yi rinne la nyongro se yubar yi. Chayab zong pucho kange loma tsere lami tereng zongzi sepa yi la, ama la ji chunyu ngamchu je loju song songi gapo song xiebar yi. Gezi zongi durab zabi xiepa lalini dine je ledu pa, qin mo ju ye, tate zongzi dhivi sego par guidu na mangso rinne tapar tang, Zhonghwa yi pupsu soje rinne junzai ta tapar tangde. Zhonghwa mre jingtai cu bindu xi dinu tongchi yin xi songpa ri. Naang chu chongche laar zong, nyanko dine su choche je nambi khen xe. Zungwe je cu lidu bi lidu pa tang sanye digi chongde je tanglang bi zongzi che de. Gengu cor tawar labi pa ri. Duyen yi rinpo, laar chong jamni di bi chongpa wanzhi che ye. Bögi chua yugyo jamni risang so da lingmo sikyo pa ri. Wanzhang che yi mrei kaa ge chungde je tanglang pa tso da nyam dun zom ni, je tso la tenlin ja ju sanwa ga po song. Changme mrei maye war risong tso da jindu mundu shu bi namba te ne troje denpa xin tou ji song pa ri. Loka chungche jia ca zong ge hubie ye chang da, nang so unli hu ti chomgyo war zhalam je di chunyu ngam chu tang ne, sa chan som je mang so war zewa samu yue pa ganglin chun par se yue pa ri. Jia ca zong Ayro chungdil tangwin jishu ji yunba, zhengzhang pucho samdi ji. Daatay sacha somji mangso ji zhalam ji ni chunyu ngamchu tangdi pencay war ji zewa ngawi sabdun rovar sepa mazi. Zhunghwa mre jingtay cokbi nduki sabdu tangyu. Li chen, sacha sunbi war junam jin ji rinne piri tang nyamnyo lobyong siri sene. Mre ka war jin zewa ngawi sabdu tongji yin xisung pari.
1: Daga li kundi nizu bisar, zhangchung ji sacha kagi chunyu ngamchu

Nimati yegi, tela tabulinka, sodong nebi, patupon, diatata tramosa, yonjitera, latanda, yemigi, tanta, cella, drago, tantu nama, trusadi, da namarki, tiasu, corsadi, da takarosi, tesa, dau, dau, otusadi, da tanki, da marki, chisadi, da marku, gimperma, sasadi, da gitu dogi, yando, sasadi, da shusadi, temba, tasadi, da tamila, tera, susa, atulunga, josadi, da timasuluga, lesadi, da tantiatata tramosa, tiki, ganto, ganjilundrom, debi, ligato, yutaba, megi, mozo, samba, samgi, julese nanke ka tole drama wa saji tse hing le ja che ba ta ber tun du ge ga che da ne di o du ta ha che me mo ta mo gu ti na sa so ngan de se no ser ba ta ne mo mi ge te ja ya ya na ta de tun du la ga ta ta wu le ge li ma bung go tong bo ka chi ne tun da tong la nyen da ta ber lon da nyen me be hye nyen ri da hye nyen me be gyu nyen hya nyu gu yur ge ti zong zo ju ti nya ga ba pu la cha da ta ne ta wu le ge li ma zo ju to so ji wi tun kar yu la son da tun kar ta top ge bo an la du ne lo tun kar ta zo an la ta lo ne ne ji hu chu bi ge le ge li ma to so lo nyu gu rong ge sa lan zhuan de yu rong xian na bu zong se ban deng ka zhi jie shou bei ge yu ti di ta ha bu se bu ge zong xian se ba gan ba bu ge sa xia dang zhong chen le man ya bi qi de tang le li jie de yu le xia fa san bei wu zhong ge nor bu ta le ta ka pu lan zhe go xie wo du cong ma ga ta bei ge shu ne xiao da ta ha ni ma ti ye ge yi ce la xi pong zhong ta chen ge zo da pa xi ye ke la xi bi tang rong bong bo chong tong zo da sheng long ka ma ri ji dong ni ma zong zo da an xian an bo tan de zo da xie ju zhe ba la ni bi ling

0: Bejong longting nyinting lekong kamke lhopti lechen
1: Bejong longting nyinting lekong kamke lhopti lechen
2: Jajewe senge namba ngan bejong longting nyinting lekong kamke longting je sanda chiti lechen ge gege lozang ni mayin Tini lontun koma ka nang la Ta nga za zaa sunji ba ka tini Yarya yige yin na yaa sa ya ka Ta yungi ji sachi tangbo Tini nang ka Ani piye ka yang sa yige nye zon wa taan Chibar ji yewa ten ba sa ya Tini nga nuna chibar ji yewa ten ba Tini nang ni jang Ani ndor ten da jishi ni yo ba ka nang ni Ani nga za taa ndor ten ka tsik Yung te taa ani jishi ji kola nga za ma to chi ya ba ten da jire Tani ta te dan zhe ni nga zu zhuwa san zhabu ji kiyo bari. Tini lo ta zhuwa te sin ji kuwa la tomar ma sahi ta di ji zo ni ani ti rin ka ta ngi ji che jan nang di de la nga zu pa nju ji wa tani xe ji yin. Ta zhuwa tangbo di kang ri se di lo ta san ji ba ga zawa ga nang la qibar ji yewa ten ba te ga ndor ten ga cik de la jin ju jo yun de te li nga na nguyen dan ju man ju ba na nye xo se ya ka ci kang san xo wa te shi. Chikang sumbu tiki nang tani chikang tangbu gano la de la hibi ki de de dang chikang nyingba gano la de li hibi ki de o de da de nying ji ane duen, yu gu duen de kang res de yin dira ta shetang kar ngang su ta tanrubu de da de tanin lima ta ba se ya tenri jin yu yu ya ba re tani gondu son sama ta ba gondu ju chama ta ba ki de ta yangshar ki shadu mi ki ba ane de da de ki ta chak gu zo na bu shi shen ni chuen ba tenri yu shi Tendela tambo tela jinju chen de hibi ka jinju chete kan ma ya shen re zena tela ane te de kan ko ge pare zena ka lo ya na sa ye ge ge tela ngi zu tene te ni nga ne ge da ju hibi ge te te kan ngi zu ge re se de ane te de ji nge le ju sama ta bi ge tela jinju chen de hibi ge jinju ji bo tela

rang juyuls ya ndade chi ko misa chi chepar ji jagi bi jense de kan chi re se dilo nginju se ande ko jinju ta mra ga cha chi kan re se dilo jinju ina mi ji ge choma na ju par ni ji ge no ndun ju da ndun mu ju se ya ke ju yi de chepa yo we ja nginju yi je na mi ji ge no la ron ron so so ge ju yi ju mi ge ten ke yo be cha ge nginju ko no nginju ka nga ta na pa ma ra ra sa ge no ka ta mi ji na Kani amari bade saji ege senjibo mi ege senjibo tsoma gang ege jisun yuga mare. Koron koron lan yusa ke yelga ani mi ege yo mare. Ani tena ye ta ba ma a teso soma ya jibare. Tenur koron yu yel segini. Ko misa ke tene cheba ke tsiji jagebi jinsa tere. O na ta jinju na tenze ke nginju na jinju ta manra wa. Ko rarang so so lin yu ke tene mi ege ke cheba tenze yo na. Teso ta ta ndi kasa cawa senjiba ke cawa ndi kasa ko mate bade chene reyes. O na teso ta ma cawa nine. Tema sambota ka matepa ariyesa na, te maariyesa. Ta ngenju ka kor kaanan ju munju te, tsai chani, ane tema sambota ka ta, tajun jubi kasa la, tajun ka tsaa kano, ta kusun ya pari. Tsawa, sanju paaje kasa la, ko ngenju je tangda, ngenju kanda kaanyeba, ngenju ngabo soso ngenza baza maato le, ane juyo kanda kaanyeba nda, mashe kipi jinsa da kaanu tude pariyesa di la, tsai chani, ane sanju paase ya, diga nola, jeja zoa da kaanyesa na, ane ko jinju ka kore. Tan dona jinju tan revi ke che dan nae ke tan na ya te so te sanji ba ke ta jeja ke zong da bo cha dio te yin ba te ya ani sanji ba ke za ge nyu lu ma na te ka lo ko si bo shi ni sun yo ba le jinju jue ye den xi na zhe dan luo dan xie nan ju cha ju zha la to me ji zhe wa ma bi chuo dan ni zhe zhe yan da yin ya jinju xi ba yi den ju zhe wa ma tong ya den dan te bi zhe wa xi zhe yan da jinju zhe ran ki ba na lung ge den da zhe wa da la mi me nga sen jia ni denju to do wa par xia se ni ta jinju ku korte sanji ba ge jeja tu yin ba te se bo shin ni a ne yo par den zhe yin de ta nginju ku kornde ani sanji ba ge za ga no la nginju gun ju la so ba ga lan ju ga lan mun ju te so tu ma te sanji ba ka se la ko ka ba ge jeja na bo te ni mai ba yin ba yin ta ni ka se la ta se bo ji ma su ma se ta we ja te tang ju gun no se bo ji su ge ba te zo qia ga dan de wa yo re se ge ti se la tangju ge jeja zo de che re se ni nginju tan zhe wi ge xia zi ge na ya te so te tangju gu nono ta jachere shi ni ku jibar gu ni ten yore zo nginju dan zhe wik, nginju gu niba dan zhe wik, shatsi gu nangyata ten yore tenze yinba yinza tangju gu nono ta nginju gu kasi la ani kaanan ju da munju desu suma te ani sibo shi ni ten yore tenba ten yore ani tangju gu ta kasi pepe ki jeja tang teka nre de bachi yinba yinza desu te yung tangju gu nono ani sun yore pares tan dii kasi la ani nginju gu nju yu dan nre ni matab desu ju gu ni ko peza ji ma sāshīn rāpo jīshī pāyīn nā yāmbā tēsū tēsū tāngā ngā sū rīg dēni kuālīn tāgirī tā tēngu nō rā pēnā ngā sū ngīnjū gu nō rā ngīnjū tāngbō tē kārī tā ngīnjū kā tāpālīn cuēn pāyīn nā kā nī āmā rā bāgā sājī yīgī sāñchū pō cōmā yōgū cōmā gī jīsīn jū pātī nī jī ērē yīsī nā ngā sū gōntī yīgī tā mārē yīs tā wō nā ngīnjū kā tēs ānī mīgī gu nō rā kāngrā rīn jū pārī yīsī nā ngīnjū kā nā jātā tsā nyātā nā yā sāyā xā sāñchū sī nī kā nī sū ēmē lō nā tā rī sū yō pārī ndō rā nā Mīgī gā nō lā, jā, tā, zā, nyā, tā, nā, yā, sā, yā, yā, sā, o tē, chū chī rā njū pā rī. Tā sā chī sā njū nā, tē chū chī rā njū pā rī, tā lā mā, chī kā pō lā, a nē kō mā njū pā rī. Tē yī dhīr tā, pē nā ngā sō, njū yē tū chī pī kī mī, yī kā chū chī pō tā lā, kā nē jū rī sā nē, pē jā yā nā, jā tā pā rī nchū yā nā, kā chā rā kī chā rā tā tene nyali na ka nyan du nyen na ge ni ta le na ka da na ge dang na le na ka na na ge nang ya le na ka ya se yi sa le na ka za pa ye zap ya le na ka ya ka ye ya sha le na ka sha ma ye sham sa le na ka sa ra ge sar se ni o mi ye ge te so so go de ani ngi ju ka te ani ju pa sh ju ru ma sh ta mun ju pa de che re se de te ju ji bo pa pa na ha ma ta ju ge yo wa ta ju ge no le pe cha ye na ka de ge no le chuen pa ye ge na ani ka ka ga nga mi yege to yekha di ngen dole nginju ka di ngju mare jinze chere nginju ka khora ka de gnon yorwa ka ka ka nga gnon ka yorwa di rang de ba da ram ngju mare rani de rang de ba ge yege te sore ngju mare no tin de sore pe cha gna ka ka nga san de jerni ka ka nga zo yege tin de za ni nga zo be ge yege jo an me ba re ka ka ka zo ne da ka ka nga san nyan de jerni ka nga ra ta bi nyan de jerni ko je ta me ba ani cha de len chuen ba yin na ani cha da ja tin ni la za ni ni ani ko njugu yo mare ta misal ya ni che ge dan ning ba go no la mi gi cha la cha ni pa se je ni chik se ya de la ga cha ge ge che ge chi mare ni ga cha to to ne ki gu ti ni

0: ladoji chesan gote ne jamagi ne mahidi te indi la ani teso korni thuna nang ge yana ani ji ji phonsa ne mola ani mate asen roshi ani chama chahi dele
1: dada chi je sin ba de ne be jong nong chin nin chin li kong kam ki sum ta lo chi li chin shi xia la men ti ngan chi li chin sin je ga si xue
2: lin chin di zong ji da xie xie dan nian jiang zu pin cuo dang ji su da zhi yi zhou nan cuo da ya mo

Manda mi bie zatong ge tian de. Suan mi zhong ge zhige zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobo so lishi di nila gapo shio na nga zi linsi jia kaba anja joji jie go nga nga di jani riko xie chole ri. Ya chobo namba, ta xian lan nan ju jien senpa piu riko xibi lishi do long chun kaba song ya xibi nga zi linsi da zi xio bi chobo so gapo chobo yung wi riwa yo. Ta da ren ka senpa piu riko xibi linsi non la senpa po la pa ting zi do ni ga chu zhung ta zhong jia yang pa di po chong lo zan no bo so jia riko xibi lishi da zi xio bi qie na ba nga zi linsi na xio bar ga si xie jing yin. Chobo namba, ta nga zong hong la la sa jian zo de ko yo bi senpa po la pa ting zi jia sen zhu tan chi la po yu lishi ren zi xie ba de jing yin do. La pa ting zi ga lishi de sen zhu tan chi la po ni li dong cha ma li zhe yung wi zha xie mendu xie jing yin si xie xiong.

Chobananpa, tada chie jia zin jibi lin cin da na. Bojong longchun nintri li kong kange longchun jia te tong reza lin cin royan ji xin khan xiba de ri ngana lin cin zong xiong xin ki rin cin yin. Ka si chie jia pama pen chi do chobo chomo la le ji re go xin ni mendo zangbo pasa na do rung ka nin dobi le ji yo na ka ba an zhang le go ji ge jie zhou ji jie ge ngang an de jie ni re go xie cho le ri. Lin cin da za da wi nin gong ka cho zo ni da xie ga ni cho zo jie ba te tong xie jie yo ba dang nian da jie gu mo cho zo jie da xie ga ni cho zo ju ni ba jia 当时间有主播所对头的年纪各自学习音向来门队的三八部热过西北的西东级音强度的音比三八部将要把定价乐意坚强西北的热过西内强度把后中了有比三母王母的当然拉萨了有比主播当着的全批你们都记此人记了破内困难把绿地星期有门队学习音时但记得你的经验过

0: dana deshi chi sabi yon don yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchin chi yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam chi chua saba xe jinsi.

Chopo dawa jia yin ni mo tanda tong di xia jia le ji de che la pe ni mun de de nga zi lin zi na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo tanda mo su tong ru ji zo ji yin.

Chupa namba, linzi jinjou do chobo cho la yi ba njimi dinzi gdong yi lo yi de pyo ni. Chi namba, nga zui kanki longchin jia roya ji xin kan linzi la gabo na wa ya xil zo ju do. Nye da tosan chobo yon wii, mendo xa ji yin.

0: Aro gipo. Tsu khodon chung kontam. Ya ya ya. Dodo. Dari lanri lanne. Chi pasho yomo te chung chung tato. Lasa ne yon niman gahe no. Ami na chen ere.
1: Aki. Rogen choro. Tse podo ne umake. Tsu tang xe ule yin.
0: Ya po xe de. Tse podo ne yon tsate. Nga yon roba hi marido. Jin chato. Nga mo mbe yon na. Chi mo do kade chi le yin.
1: Ma gen chen de. Ya ya ya. Chong kong tu.
0: De den de. Kwai, chung nga ngom hito si mandu.
2: Che nga pi ngo. Che marina gache du.
0: Kwai.
2: Che nga rigen doro chi.
0: Nye di san chong. Nga zo yong nyongpo tu shu.
2: Nga ro che zo do nyongpo nro jide. Chiang dola ama nyusan ro chi du yin. Che do tu chi du me.
0: Why? Chuyện ăn ngủ mà mất cả thôi.

0: Cherong tsui yin ji mei ni sa kai shikim, deri zu tu jun ke ji mong bute tsong. Nga ma sui ngon yon zirib.
1: Ben genpa la, Cherong tu zhu ma nong ro chi. Deri nga dendao de tsu, nga zui tel hien nao lo bu ji dendao chi ri. Mong bute tsu ka nai yon zi, nga zui chong hei ma yun a.
0: Cherong tsui mei hei on. Deri nga zui zu de, tsu ta yue le ma ri.
2: Eh, Ben genpa la, ten zui ma chi kong, chi ji dendao song ji yue ma ri a. Nga zui pa la, pen zui yi chi tang, zi ge yue ge ri a.
0: Nye jiao ban chang pa la, zi ge xie men. Cherong tsui mong ma la ma de tsong, chin tao jie ne. Sake yao bukhi ma jen na, Cherong tsong, pe nan zhu sao gui me.
1: Ben genpa la, de tsu jia mo mong ma ma ri. Ko tsu, jia pa yi na.
0: Jia pa ri yong. Jia pa jia mo mong xia jie gina chi yo ri. Se na yong. Ko tsu nga tsui tsong du ma na la zhu san yong ri, zhu chung san ma ri.
3: Gung nga la, gung nga genpa la.
0: Mo shi la, jia pa de tsu njuji ro a ti.
3: De tsu jia mo mong ma ma ri. Jamu mau me mau saya jangan bicara le. Gua cingkin, siang kan zudun ringe.
0: Masa lah, dekso ni ne, siang kan zudun je, cium bicara ringe dah.
3: Ringe, gua cingkin siang kan zudun pa ini le, ni sabun tungsho. Aka, ni jitu mati.
1: Bengkai bola, datar le. Kau so jamu mau mari, bicara le.
0: Wan tu cang lah, jisya na. 제취자다시거든. 저배 점모 먹이 전에 미세. 나 취다다 고소 잡아인의 희레리. 리티 미세지 하고 말해. 가시티 온게 미리 빠진 가진다 오나. 제롱지 된절라. 닌카 치레.
2: 전에 뱅금불어 체지 미세솔라 하고 주거라.
0: 대게 쇼컨 주던데.
1: 점모 먹 모셔께는 초라노 주펴지라. 파다데 메데 잡아 캐종동 라마히 메저 타체레.
4: 莫说了，你妈干的。公公老董怀疑你把你喷不送点给。我做起大三着，办了。空气不准，将天地写，永不几三多久。现在想就落脚在古月人，他真等着永久马上真马就，送你喷不写人了人。公公董怀疑你去，警察写给谁？